turi mu kiganiro abiwacu muraho. Urashobora kwifuriza kuramutsa bawe baringa mu gihugu cy'u Burundi n'umwanya duha amahigwe abarundi baba mu makungu aho uri hose urimo uradukurikirana n'umwanya wawe kugira ngo ushobore kuramutsa abawe bari hano mu gihugu cy'u Burundi.

akaga nibara imana irashobora kubihinduramo isoko y'ibizigiro n'insinzi kimwe mu vyigwa ubuzima ru Kristo bukwiriye kutwigisha nuko imana dusenga ari imana y'ibidashoboka mu busa no mu bintu bitariho kandi bitaboneka ikuramo ibintu biboneka uko nikisi tubona kandi tubaye ko yaremwe ikura umuntu mukungugu no mu bwigunge ikamuhizina kandi kamwisharikana n'abahambaye kitabo cha mbere cha Samweli je cha kabiri murongo wa 5 gushika ku murongo w'8 mu gitandara ikuramo amazi naho mu kiyaga icamwe inzira y'umutse imana yacu ni gitangaza irashoboye kandi ni imana y'ibidashoboka ikibanza kani yaterewemo amabuye ciswe ikiyaya cha kori nk'icibuso c'ivyago vyashikiye abisirayeli kubera icaha akani yari yakoze ariko rero haheze imyaka myinshi ico kibanza cahawe indi nsiguro mu gitabo cha Hoseya igice cha 2:15 twasoma aya majambo nzoha mukomorera imizabibu yiwe ndamuhe cha kiyaya ciya kori ngo kimubere irembo ry'ivyizigiro nawe azoharirimbira nko mugihe ubuto bwiwe nko mugihe yaduga avuye mu gihugu cha Egiputa ikiyaya cha kori ikiyaya cumara mare n'ivyago cahinduse ikiyaya c'ivyizigiro Imana ishimwe cyane. Ahari umwiza Imana yacu ishobora kuhazana umuco. Imana yacu ishobora byose. Inkuru ya Kani itwereka yuko icacu umuntu umwe gusa cakwegeye akaga igihugu cyose. Ariko kandi iratwereka ko kubera kwihana Atari kumurenza ko no kwemera kurongorwa n'Imana ako kaga Imana yagahindiye mu insinzi Imana yabwiye Yoshua ko noneho insinzi iriboneke kuko icacha cyakuye hagati mu Bisirayeli Yoshua 18:1 Ushobora kubera intambami umujyango wawe ikaritsi ubamo ishengero ryawe ikomine yawe intara yawe mbere n'igihugu cawe kubera ico cahunyegeje udashaka kuvirira ngo wihane ariko hamwe wogiheba ukihana ushobora kubera abandi benshi isoko y'imigisha y'urutavanako kuko umaramare bwingaruka y'icaha cawe imana ishobora kubihinduramo isoko y'ibizigiro n'insinzi nicyo kitofata ingingo ubunyene yuko ubera abandi isoko y'imihezagiro mu kwihana ivyaha wahurugenderamwo ukabireka aho imana yo gushikana wihanye mbere kashikana n'abawe niho heza gusumba aho shikanwa n'ingaruka z'icaha wanse kwihana Urame wibukira ijambo.

hari uwitwa Irakoze Estera aba mu Nyabiraba yifurije atagukeza umugabo wiwe mama wiwe na mabukwe ikanese nabademayi bose kugira ngo bagire akabukeza ati bagiye na korale asanzwe aririmbamwo yitwa Intwari za Kristo yo ngaho nyene mu Nyabiraba abo bose akaba abifurije akayarokeza yasabye ndirimbo ariko muri akano kanya ntabwo biza gukunda yizere ko muzozironka utaha ikiganiro kiracabandanya mu minota 10 gusa kiza kuba kigiye ku musozo akaririmbo ni tugume ku rugamba karirimbwe na Salvation Choir aho ibubanza mu gahongore rekana ko tukanezererwa

mbega iyo nzira yose irimo irungu kandi uremerewe n'umutwaro wawe. Kimwe gusa bizane kuri Kristo, umwaturira ibyaha byawe byose mu nzira y'i Yeriko, umutima wawe azowuhezagira. Mu nzira y'i Yeriko hari kibanza cya babiri gusa, si benshi, si na bake kuri abo, ni Yesu na wewe gusa. Umutwaro wose azowiremeka, muzosangira imibabaro yawe yose. Ntaguhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Nawe mwene wacu, ndakuzaniye inkuru nziza. Nawe ibyizigiro biba byaratakaye azogutera kuririmba. Iyo Yesu ategetse, amarabaga y'icyaha yose arahunguka. Mu nzira y'i Yeriko niwitaba umuhamagaro wawe. Mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri gusa, si benshi, si na bake kuri abo, ni Yesu na wewe gusa. Umutwaro wose azowiremeka, muzosangira imibabaro yawe yose. Ntaguhagarika umutima kuhaba, kuko Yesu ari hari. Mu nzira y'i Yeriko hari ikibanza cya babiri gusa,